lamsako ani kapani dakti buksang teni wanchung pando angdo prasan nang bai nang tam sanamu sung angde saitong man hyangke seng real show wanchu ene phari bai ke rielo hablai nei amunati kok chalai nei angke nang bai ame kok dubai karang di 0312326253 kok dub number nang to jotno saima nok jotno angke angamun sara nei mani osang sar asuk practical angna nangu sang ajagao Seng sang sak kasani wan suk mung hai keba ang je tong mani abono tik ang bahai ri chum chuminai ang social media of hainai bahai ke ang tong nai bat rule khai le mani obar sung nuku kisa biuni bagai narok

0: Hani khapani tao tibuk sang, nang mai kog dukla ke nang mai kog salanya i tini o jora wo. Reels versus reels ni ang ni kog nun sa kamo. Ang kamo ni kicha message through khana mo jung narok dawa ni khapani tao tibuk sang, actually really. Sang wan suk ang ke, sang jisak pana wan suk di, je awa hai reel khanya i awa hai khanya i jang rang in kam khanya i khanya i bibi hanya. Thế sang chini dofang ka hai chikun sa kai sa dofa. Seng busule population tong ajak jotun chinlai tong khu ngai kena mokh makhang nok le agot la doli tong nai te apsi makhang nok gi tong loi seng yang yang jotun chinni makhang nok khang ke chinni ma heng tong loi ka ajak go seng tumung apa hi ham yaro ngo korong khang ke bui no go hai hai di ba te ka se ko du nai ngena de bor ka ham
1: hello
0: hello
1: hello
0: chari khnai jong sabo
1: Angko ang palagang ni sukrat ibra.
0: Sadi.
1: Ang ano yung sumikaw ang mga chibo. Bara ang

Ani kamani tau di buksang asuk jera seng Dini ni wan chung pando Ahuk jera na paikya Tau kang hap nai kaham tong di Yang tong di lang mau wo Chini kebang ma Skim dog Bupu hai skim mok tong An thani kai besuk tong ang kishan ong no saik nari nai tai Kasara rusap ngurok kena nai Nau tunu kaham tong di Ang dini ni wan chung